0: Ana Gabriele, bulan ka Vasai, Faito, mama ka Christine Malabushe, kini magana papa ko Kliwe, pata ni Moretele. Ne kina wakela amaka anlo konenna, ama marama na baba, kina wakela ama nona kusiye Paulo, Adonte, Tata Musa, ne kina wakela Katitia Kamaru vino, ni kina wakela mama amarama. Meva, kinera, kumurugunua.
1: Kwa shukuru. Quatro horas e 15 minutos.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsama ta ko ramula.
1: Ora ki mata ka ona mai tanno okayoni.
0: Nsina.
1: Nsina kinilo Faustino maiko.
0: Ula akala to kweni.
1: Ko kala to kweni ko kala.
0: Owa ni onkaya salama.
1: Ah wa ninno lakani lakani.
0: Vanshaba.
1: Baba. Lada Vanshava, Kinroa, Oyisim Wakaiwe, Kinroa, Orekari, Itomatisaka, we pretend the wheel, Malakan, Irisi Lori.
0: Ayo. Is that Malava Han?
1: Nisalam Sota, Kalaganava, Hamaraka, Lava, Akanle, Atelite, Ernesto, Nsina, no Sulishua, Anna Majom. Totikala Kosa, Kalakanua, no Santo. Mure amukirifao ni zo tampe musepaka santu na nyuwoto tampe musepaka.
0: Are rilibayo.
1: Na entao karnya kababo kinze kelele umanaka umara santu yowo. Kumuroleke umanaka flora. Kumuroleke umanaka ilita. Kumuroleke umanaka kiteria. Kumuroleke umanaka alfa. Kumuroleke umanaka leto. Kumuroleke umanaka elisiyo. Ola mkanteva. Karena kalau kerokan sekelele amano, muruk pulau akan le anak maka ya, muruk orang karena maram zare la tempe na naiye, ali mutampe na na mara we, mul payak sulper tu tempe, kon bah islamu, na ta ta amu yang rumah nak mutela akan le Ernest Leighton sila nusu le siwa akasamu, na mara ya akan le diolinta nyukiwa. Alishan teramula maka na ureliu na apiliu na namasito hii. Kaze kelela katampe. Amusi ote nena patanyaka yale. Naze kelela na kalai kenere. Nukiswami he. Aditore Francisco. Akunela mana akunela. Neza kinaziri ha akina kukemale la vahu mpanyaka.
0: Kiyashko ela bundia. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Nsama tako ramula.
2: Nzina kinita ni Adriana Meru kukumata kona mitili nino.
0: Vanshava.
2: Vanshava kini kirokeresha.
0: Etikelo.
2: Etikelo kire kutuwele kebate baba.
0: Salamu toko ene.
2: Salamu kinawe kelela amaruka. Mpantua niwe.
0: You are old.
2: Make a race around the Mahawar Reddy. Anna, guys, a mate at Triano. Orlando Triano. Divisa Triano. Lucinda Triano. And Louisa Triano. Santina Triano. Dominga Triano. Ito Triano.
0: Anayala?
2: Namul Polyaka Mario. Ameruku. Namarayene. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Ni mul baliaka umpanya neyo na mitili wu kiyara niyaka papa mmoza agasiyo na mara wene ni mul baliaka mabuku oniri ya purutulia ya na mara wene ikashpare na mara wene ni Lipo okivanha numerunla. Onitani ya Mauricio Vekia. Pago mponya nyorendinya ni mu. Masiyo kale nrini lahon. Numerunla na kala novu kina tenteria yu.
0: Mwata shea ni mu?
2: Kikumya katata ilikasau kahila 360.
0: Ntowonto ya avandrehai?
2: Untuk ahiye,
0: untuk ikut isha kulekewi ibu.
2: Ah, Etwa ya hene ni mpela rati, yose ni mpela tiye yo parobare li inyantu.
0: Baba nre haya.
2: Nkizuwele wa iwa.
0: Ah, ya kule kwa iwa. Ha ha ha ha. Ya kwa da bondia.
2: Ah, dabo.

setora ni minutu miloko midi wopier gaba vao kati hiya den rahu kala waswili haya kunle orata enesha ligani hasa pavelahu yesari soko hiwa naguha usumanele tibinku yoko hayo pachara nako hewi musweli he nsina nevila emosa yo distritu enlika niheria ni hikuna ya notapela nira na vila ni epostu emosemosa ya distritu ekinaku na hiva hantonyeru ni wantonyeru ni vava na hakula ha? Na hakula no kweherane masikama wendre osuelesha nakala tugula muru masakala ya tonte ya totele murarelo o distritu huo malema ntapela ni hiku na ya mahiku ya taka miloko miili ni mandi tia vindidosh mweri wa Julio Ovindre o distritu wa malema to e posto en lika na ni hiku ni mosarune nena ye distritu kinaku o posto administrativo yana kalipu i o distritu wa mgovona o hiya tovo akala ya kunle kinaku ahime wira o distritu wa rapali entapela ni hiku na mahiku miloko mili ni matanu mweri wa abril kinaba huu ni hikutoni mosane nane posto administrativo ya wamwalo o distritu wa mkola ekeka musama mureke distritu musama babo mureke posto administrativo ya wamwalo o distritu

Yo amu kota msamaha. Wamu yale distritu amu kota. Pale ingre distritu wa Malema ni posto administrativo yana kalipui. Dia 22 de julho. Mweri. Ah, mweri wa julho. Ole mweri ulo vindre. Nto tia 25 de abril ni kutini masaru. Na ni kuno rapali ni kutona e posto administrativo ya wa mwalo o district wa mukota ya kule sisa likani hatashe he asuma na fonsu alge na putu na ntinyu rapali vale anarwa di ana Eusebio Zacarias hakula likani ha anarwa Francisco Tuai ala mankewa na kalipu ya hakula likani horata enesha anarwa di Carmen Dai Damilu hakula likani hasa anarwa Mestre Vitor Francisco Lenke ni profesori Hermine Gildu ala tamu siya kule na valikani horata enesha ya kali ya huko ha yopachira uche ilu esmane ale alupone ahima kaporonto mkwa hola hiya anuwa ni mweta mkwa ha no thomoleyo athomola pahi ekekai varera kavo tia 22 di julio kuno wa Malema distrito wa Malema ni posto administrativo to ya wana kalipio distrito wa Mkomoni. Ya 25 di abril ni kuna distrito wa Rapali ni kutona posto administrativo ya wa Mwalo o distrito ya wa Mkota. Barera kama.

yoko hiwa yanera runi osinsa munisuwe lihe nsina na mwamu na mamosa omumula ni rutu ya rutu wawe hiya anoni nrume la ipula haya pahene ni mumula ni mwano ipula mtola ni mumula ni rutu mwamu na masheni yeti soko hiwa pili ntaru munakule etiminku eyo enirwa nroru hela nsipo ba nulule kento na chigaka kale kento mulashirwa hu anopenta huni muniwa bondia

0: Akalaruho lo arame bondia.
1: Bondia mulu bajata.
0: Sina mwira elaposheni ba.
1: Anone shamana karete marta nino.
0: Marta nindra sheva.
1: Marta ne kino nanzwa kina roke risha kina ndore karete matiza me kiru strata nino.
0: Wata kasawene.
1: Nada gemaram tako kala tako dama kino to teku ore kiria gawa.
0: Ya ba hemone musi.
1: Mone name se opa kerke na ba hama maka mara ka le to na kusiu. Karo ila ka mara goa ni ulu tsa Juliao, ana ka jimenia jimel tu 30 te. Karo ila ka patana ka isa kala mwe tampa le ba apa pa fast tu e akumantu. Karo ila ka patana urati u. Atibu joma amra bela wana kusi habani to ama anime. Karo ila ke sampatana ka atuma maila ku ujoiwe horela ba hamaram takova karwala kalu kutore ora tum sambe ku tene urupala kamera ro thakula ku thika bo
0: no shukur la chao chao ni bondia
1: obrigado
0: bondia
2: bondia hale
0: salam salam sina

0: Nario Mkupure, bon dia.
1: Bon dia, hauna putule fai.
0: Nsina.
1: Ndiyo, kinilu anteo nyamwa nani ilia kumelewa kurani wana makubawa.
0: Ndere shenu kurani no?
1: Oh, kurani ndo vaya mahitete, nzuwa, ikajua alea, ipwiri, uima wenoro.
0: Vanoka nina mikaju, nakala korosho ni mwa kurani jeneruwa.
1: Ya biar wala ni makora pe dor gruwa wa kuma kala dro ni wala lili wala makuba gale kurso to wa mama ni gifanya ba gale kali pelela
0: ni himia ruweriwa o akorosho yo kare ruweriwa
1: kare ruweriwa garu ni gajo zini tari eleche finale
0: ya ba hamone musi
1: iyo moni wa ite pesa kero njo tuiwe ne kinaba hamone hapa hapa retanki ara rali lia na mwara ene na mwara kakahia karo ngano keresha mie gro kacho ni wenno ni ruwa koloria mwana mwalele ana kotene kana ka tsokwele wa ni wiwe ka bae ke moni auje ni manuwa nkala wa pururu ana vivi emwa ha o phera rongo rongo no keresha ama mudi ako ata tashwa selimane pere mwa ka poneto na patano tenya ntiwiri yana muto lava
0: chao chao mbondia
1: ko shukurela mpako kate mkena ako
0: okay kai okay.

0: mpuro yo wire heri asanene wi nivinye weno ya ke provincia yo nyambani wi na thate mpanchwene yo na chu akina ko i provincia fo hiena hiena ye la pa ho yele o mosambiki
1: hey hava ana meravo hino dola wi ara na meravo masana meiri ni akina ko makumba tanu achimomala watu kunuka o hema kumbe
0: No. Ni hatu kunuka opajera. Erowa akinagu ni halano masana maili na nasikola tanu na charu. Ya wonto lenla ate u nomor le sumaneyo. Ani mtu kunuka akinagu ni halano pahi nsana ni makumararu. Ni yaho wako santo yaga winyambani.
1: Ya tepa wacha. Amu hatu kunuka en halatu we tukuni kwe wili wili. Achu mungu la nyo kusa mkira kaya provinsu inyamba ni tehe.
0: Uu ni yaho kusa yaka yaka provinsu ya inyamba ni. Ore futeboli.
1: Futebol 11.
0: O futeboli 11. Ore shadres. Ore volleyball. Ore shogu stradicionais. Ore handball. Ore basketball. Ore atletismo. Ore ginastika.
1: Nyuwa non toko terini na dore na amira vgao mwana wana hai ena kulela henge chumunchu nanyo uwe mpanke pare provinsye la ekale pama
0: ele nalili ha uwe mune ha uhuki wondriwa ha ani niwelela yani neri hayo na ufi ha
1: ana amira vgao kume ipo matamu
0: ana amira vgao kume ipo mafo hiye na hiye na yuburu binsia huye leo zambizi ya.
1: Dotene.
0: Fote fene.
1: Dotene, akumamo. Awajene, asilopana, asitiana, hai hai.
0: Manu merwe na amala wa mucharana.
1: Manu merwe na mwe mucharana. Acho, munchuna anyo, tisini, pare provinsia leo zambizi ya.
0: Ini nchino pahi ukumali ya provinsi yao ya Zambezi yao. Na ya winyamba ngu nchino ruhao mirerelo, fapama.
1: Hei hava na mirafgala. Enamvo kampiga, eniri heredia, munare heredia maya tetamu.
0: Nkiwale wa sana?
1: Emuvo kaya, enatiri naraya, enatiri nara maya tetamu, enamvo kampiga. Na hima mpuru ene, enteri naraya wana shkola le kume mapuwa mani eno resta de la bachuapa
0: ya wanateri nari ya o sakarata ekampu ya sakarata
1: kinona
0: imahiku makinako ninako sana ya wateri nari ekampu ya ferroviari wa ifari ya wachu anteri nari
1: hinkalante bola volleyball basketball
0: basketball ni an sumi hiyo tere o mboka o pavilla o disportivo ande boli ni volleyball an trenari hiyo uifepe uchua pa baba
1: hinka o kana waya anamera wale vinye mapomani wanaruna vila mgeri wantero akate milihen nereza diela wachopo wacho yocha wakona anyhow
0: naruko kiyabo enkajamia ani rupa mipiro fore rafene I oya tame ene rejaka ore ren
1: tano na bahado che
0: edresa provincial y educación
1: tere
0: wi ena ali hana mira wao
1: nunto ko trainador mawatri nari hakana amirwa kala unvula lavo volwe liwe pure oho ekale pama murariki mwichela mirimani mwecho achu imi mamona mana arhiha hene muna pakanyo akala wana na makafira
0: wakala wana na makafira ekumi mahiku tene ane na jamela ya kala wana mwane orni makaja mingyo fiji yao tahimana manaromejimu alupa na asumiha toboka ya kalatun makaja mingyo mwekume maya

0: Uno ti. Nari. Amora. Kahi kini o hano pono ti.
1: O hano iti manu racha pasane.
0: Ani mwiro win sina.
1: Peo filu manuwe na wana tukua mtetu washi ifisho wawo.
0: Washi ifisho wawo. Washi ifisho wawo. Washi ifisho wawo. Ekulutu yo salama.
1: Murete lewo kala njini yo salama nkakumi uwe yote pa.
0: Endre ramawani matwe na asi vela pivi.
1: Baba yon sivela ba. Yon sivele kwere. Ika suye. Ikini hele resultato. Wini mima. Itututu so uma.
0: Mwaha wa sheni. Nyama pura makina haku kini viraka. Kini panya itutu hirero helela. Ni solo ka.
1: Iye na shua wila ba. Kisuwele manero si kalyama. Kisuwa kwa satu pia tu ama nakala mnosha nka.
0: Atu arore wa ikasui hoye ni murete ya hasuwe lukuwari.
1: Waha wa kinutila awo.
0: Ayo. Ankaya ka isalamu.
1: Isalamu ya pachira tamar kandisi no Florinta na vieka. Nama kukuma leki, si Orpemia, Silara, Stella, Shelsia. Nama ya kwa nikala wali sinta mkwea, papa muhina pake munu. Tata kumutelelea kare na vieka na amu arawene. Karo leka shipata nika pachira karfa ili zirishini yu asikala. Paina sivisinte rembili nita nakeledu. Karo leka mkunya ataka onkane na tukua unido mara temu hindra roke wakele nikaramu. Karo leka yano leka tuwao na amu arawene. Tatu watene amuri nzati msampiku katikula amuri fayaka kemala wao.
0: Ni hashukurela na pentela uvrihela wasorera hiu la watemengu.
1: Kwa shukurela.
0: Chao chao.

0: kalaru holwara men ka kai hali
1: hile liwa tata ka hile liwa wanyo
0: nimeo ki hile liwa ni mwere kulu tusheni nsina
1: ki mwere wantena wakavula
0: wa ah wana kavula
1: ayo
0: salama salama ina kavule yo
1: ina kavula no salama ka hikino radio Mosambiki yo
0: no vakani vakani epwiri huma sayo pahi
1: epwiri huma kina hapa jerutumi hawati ikiwe
0: ayo ni himu makavive kilu
1: kiniwa 25
0: ahe nto nateshi
1: nateshi baba mtu santo 50
0: ene tumea
1: ayo
0: masi nkahaya ka mawani mmo salama salama mmo
1: mashena kabulele ni tweli oratene
0: ayo
1: kinona tawera yo kala yote pa wenno
0: ahe
1: kitana nini tia yo mamo wendi yewi ra kala fata kasiwe kahena wera fateliweni
0: Aau, kinanyi heria mwa ata kalipa hii.
1: Ahe.
0: Kukalaka weka anipa vilo toko ntele nere kereti tu malela kamamo.
1: Babu, ahi, bahi, kitanani hawa wakara kakahi kine kotoeyo.
0: Nari, nari, nari.
1: Ayo.
0: Masinkahaya ka isalamu.
1: Isalamu, kinawe kella mwarakala waka nlerimini ya shaime. Kinawe kella musia karopa rashi. Muhima korasi yori muhikati u na tu oten yala ninguri ana radio Mosambiki vanjene shana ntenka na kwayo oten ke hawa hisalamu
0: ana ntenka uma vekeleli anyo no vekelelani
1: kangi vekelela pa hitamu la mwaka nri mwata mana mashi epa di hawa vekelela tu
0: ayo siso nimiko shukurela
1: nimi ngerero tepo shukuru mishukuri wete wana kabu lano
0: ayo
1: Ayo, wana... kisi vena rata vira vira kama wani.
0: Vona piwana kabu la vonire, washeli.
1: Kiwe iraru wama arusu bahansi ya wanina, na wana kabu la wantena moviteli, vantokirimu atamela.
0: A, iwa ansi ya wu?
1: Ayo.
0: Kuu, washi tokwene.
1: Kuu, tokwene pahimulu pale warro mele ya yo.
0: Ayo.
1: Makala nadrenka, kaha kupanya gomu, eha kishaka alukutori ya wakasuwela sai sai.
0: Ha, ha, ha. Ana ntenkala tamweta na lukutori yao.
1: Taro yaro kitakaleli haniku ni mohakiriwa. Olelo kare na ara chapo.
0: Ahe.
1: Ah, karaka mukati shirano wanyaka.
0: Ayo no pela ni hiku hano kima pinse babo kini maoro kino huliwa.
1: Yere si iso. Muluko ni kati kari.
0: Kipachende kalai uulu mele la kanota masi kini maoro pahi.
1: Ayo vire si iso.
0: Yo shukurela.
1: Nini kirote po shukuru.
0: Ay mai. Ya. 18 horas e 34 minutos.

ha yale wata sokiri ha witamala bonoti nare nare nare retula kon su wanya sayola ka kini manani he ohanon non ka ka animira operation ba nare

0: telefoni roma no radio Msamiki ni wakili aleto. Halo, bo wanoite?
1: Wanoite.
0: Ahile liwa tokeni?
1: Wanoite.
0: Ahile liwa?
1: Ahile liwa gahani.
0: Nene sene, achume nene asukene sina naya?
1: Mi Francisco Anateris de Antonio.
0: Achume nene hana Francisco Anateris ni mwera wawi?
1: Wampula.
0: Hebro, distritu heni?
1: Wampula distritu wa Fred Rawa.
0: Ajumene.
1: Ajumene kontroli.
0: Ajumene tana kwenye yaka.
1: Nada ki nada ki la mchaga pa hii amponi ya yaka ya maru la vas de Dorsi. Mauricio. Mandiu.
0: Ajumene haniwi wa nene sene telefoni wa amata mihira radio vavao. Vanonto malovao siisa hankuma nene sene.
1: Nikira Amandiu. Namuza kaya lotemi antoni ya na mabara da lotemi ya la poni ya ya kagina wa jindaga.
0: Ajumene sina na ya neko hati wala ya rima sina ya tani?
1: Francisco Anateris Antoni.
0: Oh, ajumene ana Francisco hasante wanchi pale womuta ponya telefoni. Ayo, kina romila wii ya tuyale ya romila ya ni aungkwani ya yaka. Ahiwa mulukwa akavi here wii. Ayo.
1: Asante.
0: Ika ika niriba msa. Asante.
2: Parabéns pra você. Felicidade sempre vai te envolver. Faz pedido só pra vela devagar.
0: Aí, 22 horas e 9 minutos. E Maratia Moçambique. No aquele letra no Rádio Moçambique. Alô, boa noite.
3: Boa noite.
0: Aí, no Rio de Janeiro, né?
3: Safi, Serafi.
0: Zena Natani?
3: Safi, Serafi.
0: Serafi.
3: Ah,
0: ajume nani ana Serafi ya numuta punya telefonu kumila uwi?
3: Opemba sinja makuwa.
0: Opemba wakabu dhigadu?
3: Sinja makuwa.
0: Palama sini wa hivyo?
3: Palama ono kahi kurati.
0: Nene sene, ajume nita nangu kwa ni hayaka?
3: Hii kinalo mpele hata amali hayaka bahi.
0: Wera hai?
3: Wera virewa salamu.
0: Ika ika hai?
3: Ah.
0: Ajimena na Serafi, hasanti wanchipa leo muda punya telefonu kumila hope imba iwo niriva msaha. Hasanti. Ayo ni mwira 22 horas ni 10 minutos. Mlelo mpwa mwai programa ya Tandani. Wala kere parabéns a você. No radio msami 8697-17200 niri numero na telefoni ni oruma. Halo, boa noite.
4: Halo, muito boa noite, radio Mosambiki.
0: Ahili liwato kwenye?
4: Mashiriki hile ni haka ukima watena uyo.
0: Nene sena, juwe na sweliwe?
4: Nisina naka kinduwa Abakar Arturo Kimura Wampula.
0: Ajume ni hana Abakar, tana mkwani haka?
4: Kiwe haka tene?
0: Tana mkwani haka juwe ni?
4: Mkwani haka mkwimaka onduwa Ergilia.
0: Ergilia?
4: Ergilia tenungkush. Ele oniru wa maka mwa.
0: Ergilia, yere Ergilia.
4: Ergilia
0: Domingos.
4: Ergilia Domingos. Onira wa maka mwa.
0: Salini?
4: Labe?
0: Lini? Ni huku hene, jimwe?
4: Onira wa maka mwa sa.
0: Omalo?
4: Lilo vava.
0: Ulilo vava?
4: Waa.
0: Oo, akala malovo umutu otuna umurumi ha. Ergilia, ola?
4: Majini malewe ote lelevu lewa antema kutumerere ya muzete na wamuluku riba rawunu wale kumuretele.
0: Ika ika hii?
4: Arishkafu. Arerele niwekasomeke akalame kerita kikato lelekumio kuhuluwande.
0: Tivao.
4: Ankala tamiki. Kakaramotawa inize kilaka muluku manene.
0: Ajimene hana Abakar Arturo kumila wampulai wa santi vanchiba le umuta panya telefoni uwekila ya wimu hii heri ya wimu hii veri ya wii muluku uwiwe malova himaya o ni okale ounu wanensene. Ergilia wala.
4: Mashini muluku atuwerio kikatolela mpuratu mosambiku wario kentoko wa sana mwakula mihuku.
0: Niriva msa.
4: Tabomba kewari kinata.
0: Asant.
2: Aos meus amigos quero que este
0: e programa tia lipa um kwani hek no radio Msamika lo boa noite.
3: Boa noite, ali eu no radio Msambiga.
0: Nene seneka atwala?
3: Ah, no mais falar madam Bela
0: com essa. Hiorera tia, nasu ni sina nayo.
3: Kiniru Altin wana Paulo kimataka wampula omerakato mkaju nino.
0: Ajimini hana Aldinu Paulo kumila wampula. Salama sine weiwo?
3: No, fama sene, no fama sene.
0: Yuware natie, watana mkwani hea kajimini?
3: Mkwani hea yaka musuluaga oniru wa pelitu Osvaldo. Oyeruwe tia
0: Oma aluvao.
3: Onkwani
0: haya kai kavi.
3: Onkwani ha trinta. Onkwani ha vinti. Talias tres yanus tres.
0: Oh, sai sai. Yokala nera yamba hewera nangala manona onu puwela wera I la yokava hivani yukuna kawani ya kaya ka.
3: Ah, mulu kuko mchale hotel sa kumu ori o kurani.
0: Mm-hmm.
3: Ah, tishiri de am koranta kino kosi kino lecha kino mantarla. We will merge.
0: E la tierra di Musamica mi sono provincia unia sa 22 horas ni 15 minutos se marati a Musamica lo boa noite.
5: Boa noite.
0: Ahi liliwa to bene?
5: Ahi liliwa to bene.
0: Nene sena, chimena su liliwe?
5: Antonio Pedro Machala, Shriti Olala Wampula.
0: Ajimene hana Antonio Pedro Kumela Wampula. Pama zene wa yuo?
5: Masino no shiliwa ni hiliwa.
0: Yore la tie yo. Sai sai tanakwa ni haka.
5: Ya anaka ayili mashikuma mafaka mukina ayiru to shimili yu
0: ulu
5: mukina oyaruwa to shimili kwadru
0: sera sere muluku wa
5: kumpata mukina ayiru tia tefti ya poito krimil entao to shimili yu entao argentino oyaruwa tia sasete tia poito ento shimili kwadru
0: eka ikai sai sai masi yo kala rehirinraya wala yo kala apakimwe yo kala nerapa ke sai sai Aino hili liwa tukene?
6: Haa, miki, ginatini ya Ali Muhammi Mwajire.
0: Ali tani?
6: Ali Muhammi Mwajire.
0: Wajimene ana Ali Muhammi Mwajire. Kumela uwini?
6: Ukabu Talakado.
0: Ebro, edistritu heni?
6: Distritu ya Ankwabe.
0: Ankwabe. Pahama sene weiwo?
6: Aldea onanona.
0: Urini nene sene weiwo?
6: Uno mretele.
0: Mm-hmm.
6: Jai kurasi uwo.
0: Nene sene. Wajimene tana kwa ni haka?
6: Wanaka.
0: Sina nawe?
6: Fauzia Dimu.
0: Fauzia, mkwani halini?
6: Ulelu vada.
0: Wuuu, ya kaikani?
6: Kinzianush.
0: Wakalo tapo wani, wakalo tapo wani?
6: Ayo.
0: Yo, yore
6: nate. Arishu nisatu feista.
0: Masisaisai, malova ntuna wa muhira mwana yola?
6: Mi, kinumpera wira.
0: Hulu, anitawa, masi, masuwa, pia, yovikila ya wii, wahirio wii, ayo, manayo, la Fauzia, unuwe, nene sene. Nirema mzambuwa mitekosa wii, asa radio, telefonu, uruna. Halo, buona wite. Hiya hato ni haniwa na nene sene. Halo.
7: Buona wite, nene sene.
0: Nene sene kaa atwala?
7: Amin, kita regina
0: Yo, ambukule radio ayo. Hello.
7: Kini dia
0: radio ayo. Nene sini, cuma nih, toko ambukule radio ayo. Nere sih.

0: Hai, o numără fa 23 ore și e minutul emoța. Cum le-a hemare la împăcă oată mele mara ia o hiriari. Emara ninera hun orașele kenii. No hulen leka uira vamsa. Mkale kwa thanla nchipone nene no sivelani. Kwa mwe programa ya thanla ni hiyo ni wipleni. No radim sabike. Numero tine nene ukuleni huku 86 97 17 200. Munda punye telefoni mbekele nchipone nene no sivelani. Nene ni no varani murima ay. Unera nyumu yole laka vale nakala ntoko ni himaleke. Ayo thanla ni hiyo ni wipleni. Rihe programa musulu. No radim sa mika lo bona ite.
1: Ya bona ke bona tlaka.
0: Na ino hile liwa.
1: Ke hile liwa go go lwa tsho bona tlaka ke hile liwa ga ke rata yo
0: mo. Nene sene ha ku bushire sina ne.
1: Njenje.
0: Ana njenje.
1: Ha njenje.
0: Sai sai fa nonto kwa hela tana antuna wenje boni.
1: Ke ba hiwe zina ke ba hiwe sipo la reflex.
0: Reflex bi go down.
1: I'm going to go to the reflex.
0: Gini halo mga sabon to hakal leta ni chipen.
1: Chipen si pone que nin baja. Pasuna ka chanoti. Pa chanoti o khala ona mi epe ane no tuli hamidero stati. Kendre la ka tip juma. Kendre la ka pasuna ka Luigi. Asumani. Nizi. Mwenye adensi yu, mkila na miepe uu, masunzula shiwa ni na miepe. Ahe, mpasa naka mumati, mkila mamereku wata mela mekatiwa dama isha weno. Murupa naka abudala. Mwanaka mira. Mwanaka ajira. Mpanya naka lako shalawa. Mpasa naka mwenye nakawa, mtu ni hako mbushidero shalawa. Mwenye atamu tampon kilo shunawa wawu. Kirela kandoku na kainisha. Kirela kakunya atu waka mariu. Kirela ka... papa sanu utene.
0: Akeke.
1: Ure, njenje, oyo.
0: Oo,
1: asa. Kika kendo tena.
0: Asante wanjibu la jibwene, iweleke njibu na yan.
1: Ya, obrigado.
0: Asante, hirewa msa. Asante, asante.

0: Eca e cai, 23 horas ni 23 minutos, Emara, tia Moçambique. 8 céus, 97, 17, 200, no aquele aleto no Rádio Moçambique. Alô, boa noite.
1: Boa noite, Rádio Moçambique.
0: Aí, no Rio de Lua, tu vende?
1: Rio de Lua, cai que ali, volta aí.
0: Nene, sim, né? Tipo, né? Aqui sou ele, ensina, né?
1: Alifu, manana, hurri, agora, caramba, tu na fome. A roti que tu veio,
0: né? Eca e cai, tipo, né? Hana, alifu, sai, sai, entuna, o antipo, né? É com a ela.
1: Mr. Dino, ayo.
0: Kini halawa sa jipo yun ilagi wala ka kalay.
1: Masikahi
0: pa niya?
1: Yai pa ibo tumuri yala professor na yogi pa yung shwetan.
0: Oh, sa isa iban to hagalay tani jipo yun ila.
1: Eh, hagalay tama maragala ba na yung sesuwao? Agar ka na papa sesuwao, amatiaka. Anaka, Marisa, Samira, Ilo, Evaritu, Susana. Mbolo kwa kana mairesi, kamu lupaya kanto kuliko. Kamu kisinsewa na karama jawa nukinayi, namu arayi na mainesi. Habikila kana mawisi nyote na nchure eno kati ulola wa. Nika uriye na kawera wera. Amusi ote niwa na radio msambiki, habikilo kati ulola wa. Wera ni ina sensipol.
0: Ajimene hana Alifu Hassan Tivanchibale, omuta panya telefoni, niriva msa.
1: Kimwera wana kana macho na pombe trei lo jana estira telefoni.
0: Wanto Mr. Dino la era ya muhima wera ipa kaha.
2: Ayo Mr. Dino tash pro.
1: Oni ra. Oni ro tato. Oni nera kwa wera mama kini hawa sakala kai sing kalaka.
0: Oh.
1: Kani tela kimwera kama kito to pili wera. Oh. Ali phone wera wale mano.
0: Ekai kai.
1: Eh.
0: Oh kini hello wa si chupu ene la masika ipa ni kini hello muhela professor la yo amvikenda ya kilevelele.
1: Ayo ndra muste sa ya mili.
0: Ungala mahaji mwene.
1: Aye.
0: Asante niriva msa.
1: Obrigado, tchau.
0: Asante. 23 horas ni 25 minutos emara tia Moçambique. Lakatine na athalani hiyo ni wipeleni. No Rádio Moçambique. Mr. Dinu wala wipa wa professor lai. Nere nene nirena na kufukuma. Ndoko ni hima huni hala. Wahira na vahe hachimene hana alifu kumela wampula nire wa msa.

0: Nimera fa 23 horas ni 47 minutos emarati ya Mozambique don Africa numpanya masi ayoni halo muheleke muholo mo halo bono ite nene sinika twala na sune sinana ya
1: amwe juma
0: sai sai antuna wanji boni
1: njipa ke fela tawa kinam fela.
0: Mhm. Antuna wanji boni
1: Linda Mary
0: wasi bilayo ni halawa sa hagalali tani jibo inela
1: namaraka
0: Oh, asante manjula ni halomu hela Linda Meru la chimwene.
1: Aya, asante.
0: Nirivamsa.